opportunity na mko sika ni bifie enka stress na ko ameka sa abla sika ni ni two table na ene ne menji na di divie ye di divie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bi a me no fre busu afi bi enso ye di divie enko no mo adro Romna metiase Ramuna meke kame Ramuna me ya Pedao sana tunya mi aduma adu adu antolo baka adu mi amada adu ametiase Ramuna Na buna, buna me ya.

ni monyam araye aye lo jawo ni wo chawo ni wo bia ni wo cha mani monyam.

any onyame na twi di onyame aka fo ho na ebebe and fo ho ohawo ni adwentia ho nem sa onyame edimi Joseph every efiasi

mamete bibi bible say e kwai bi owa e tini woni pa ni so na ewiye no e yo wu akwai god of war and dem bi se wo say kwan ba na wonam so e kwan na wonam so na e tini ana sa tini bible say all man so kwan ma biom dem o ban sa arena dey.